ni mba keur na nga fexaba difa jang baqara sa bo jange baqara ci keur gi ñetti fan setan du dug ñetti fan ñetti becc moko jange ci guddi ñetti guddi setan du dug ci nak lan jange ne kon ay khabru tan du fa jang alquran la taj'alu buyutakum maqabira bu len japp seen keur yi ay khabru de len fi jang alquran wax joju ku deg hadith da ngay yegg ne kon xabru kenn du fa jangal quran waye def sa boko waxe mu jur ciow ndax liñ ko min ñun ñun loolu lañ min ak leen suuf ñaag suuf ñu ne yow jangal tabaraka yow jangal yasin yow jangal nangam te biir xabru ya hadith bi def ne la taj'alu buyutakum qub maqabira mafhum bi mantuq bi du benn ci hadith mafhum bi moy dañ ko wax rek nga deg ko mantuq bi mafhum bi nak moy limi di dekkal mu ne ah on sa fam tambu buñ ne deela lek gudi moy kon buñ lek beccuk mo war war yeenti bi neena iqra'u surata baqara fa inna aqtaha qara'a wa tarkaha hadara wa la yastati'u al baqara rawahu muslim mune deen jang baqara ndax japp baqara ba kala bay baqara ak ritulo kel way mana mana jabar munu jabar ku jang baqara lo way mana mana jabar munu jabar ku jang baqara kon nak jang baqara am solo jang baqara am solo jabar kay yi nga xamne kuñ seen nga yor plaat ñu dem te bur ko jëna ko liggeyel mako ku yor jabar ñu liggey ko bu mu tax kuñu ngor nga lan ñu ñu dejj na sa kër bay bu do sey yi gën ñu bari dañ nañ leen neesan fi nek ni ci seen garab bobu nek seen kar bay bala ñoo sey garab ba jox fa ma duñ sey mukk ndax lañ dul jang soor du baqara jangaleen soor du baqara jangaleen soor du baqara bismillahir rahmanir rahim yalla nañ bokku deg ñun ñal soor du baqara yalla neena bismillahir rahmanir rahim alif lam mim yalla mo xam lim ci nam kenn xamul lu ci yalla nam mom ñuko adresser rek mom moko xam mom ñuko teunk ndax ak alif am lu muy tekki lam non mim non lutax ndax lu ne la mëna tekki a l m jeexna tayina ñeur ci tar ak juroom ñent yalla ubbe na ko yo xamne lettre yi la ko ubbe ñaar ci sar ak juroom ñent amna sa bo xamne ben lettre rek la koy ubbe am sa ci ubbe ñaar am bu mu ubbe ñaar bi ci la bok am bu mu ubbe ñent am bu mu ubbe juroom ko la yow waye ay lettre dong lay do alif lam mim wala nun wala sad wala qaf ay lettre rek lettre nak ken xamul ci nam kurut yalla ndax yow lo wala lan ci nam rek man na am ko wan zalikul kitabu tere bi bu fekke da ngay fere fi wu jege zalikul kitabu tere boba do tax tere boba moy di ngay jang fatiha dafa am lo ñaanon yalla mu togu bir nangu sa ñaan zalikul kitabu tere boba nga mo don ñaan kero moy bi yalla ko won yalla ihdina siratal mustaqim yalla won zalikul kitab tere boba nga xamne ci la njub ji nek la ray do fi amul sikki sakale hudan lil mutaqin njub la ngi ñu ragal yalla yalla ko won yalla dama ko djub mu ne da nga ko djub nga ne ko waaw mu ne jeex degluma nga deglu ko mu ne la zalikul kitab tere boba nga mu don laaj kero mu ngi ni la ray ba fihi hudan lil muttaqin motax njubu ko yalla programme yalla do wacc ko suuf ci jël ay yeb nan gaay djub len du fi yoni ay malaaka ñuy ngadde nan djub len kenn muuntu djubbi telephone djubul la senegal leg leg nga gis ñaan diw nim baaxé te du djulli nangu nan ko baax djub ni ay diw nim baaxé te du musoo diw ni mbaxe ci biskel la
diw ni mbaxé ci fa amana la légui li bax bañu dem ci lay sal bir nga xol baxam jigen dugul wadu do musoru baxu goor gu nek fa amana baxu waaw kuy andu kal ci di jël takal ci jamm yi baxu ku gëmul yalla baxu ku dul julli baxu ku dul wo baxu laysal birra antu

len yalla yilif amu len ku len yilif non mata bu le sekeli fa yonne bu le yalla soxla dilay jël fam la yonne ndax moy sa kilifa di kilifa ak sa kilifa la akbar kenen ko dir yalla man nañu yonne ci yow nga dekk ñu ne day day reñu wala dafa amul jëf wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fekk am turiduna wala bok da ngeena bëgg am tax alo ngeen di laaj rasulakum seen yonenti bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama suila musa lay laaj musa min qabl bu ñëk ndax da ngeena bëgg laaj seen yonenti bi lañ laaj musa yalla mu ne gëmal bu leen ba leg ah da ngeena bëgg laaj yonenti bi lañ laaj musa naka won ñi yalla ñu xol umay yatabaddal al kufra ku wéccax ndiko wéddi yalla bil iman ci gëm faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa as-sabil dik yoon wa teggina yoon wa fam jaar baax wa ku fi wedd yalla fi boko jange da ngay deg ne neke nit du juddu walek wedd yalla qad dalil kufra bil iman soko jange da ngay deg ne nit du juddu walek ak wedd yalla nit gem yalla juddu walek kullu mawludin yulidu al fitra ak wedd yalla day dabe rek febar la yalla jalla musal motax fajj ko mo gënon fajj fajj ci da waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay dess wadda bëggoon na su ko mën naam kathirun ñu bari min ahli alkitab ci yahud ak nasara tuba bi law yarudunukum law yarudunukum ci buñ leen mënana dello min ba'di imanikum ginaw ba ngeen gëme yalla kuffaran ngeen nekkat ay yefur ci buñ ko mëno wadda kathirun min ahli alkitab law yardunukum ci buñ leen mëno dello jaram na leen fay khalis jaram na leen neexal leen jaram na leen faas ñew ci yeen jaram leen ñew ba ci yeen jël seenu tur jaram na leen jang seenu lak bu man ko di leen jangal ca lak wowe nga xamne mom yeen na hasadan añan dong nak ñu ni indiar fusim gu joge sen bop ndax baaxu ñu bëgg ñu ko baax dong waaw añan rek leneen dal dal bu ngi mu dal ñepp waaw le gumbo ko defon morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik benen nit loxo ba ne ko tap tap ko bayiko kuñ ba fekk mi nga and ak moromum gumba mu ne ko Suleyman mo ya mu ne ko ah miskin mu teeda deugar lambal Suleyman ne bu xul loxo waji na ci nit fas ko yene tag te pak bu ñewul ki taxete mu sax mu ne ko ah galay affaire bi metti na lay mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añan ki mo añan way añanam gogul yalla wax ni mo nek ci ahlul kitab amuñu diine buñ sañu du ngeen ko am yeb mo tax sen mo teural sen programme saxal ba ñuy jigeer yep ne sa nekki nekki nekki ay njuma seen gëm yi dañ koy di wo ko ko rëdd seen bëd yi rëdd fii njot di ba far mel ni njuma parce que ni yàlla bind ni dafa rafet boo ko bëggee sappi rek ñaaw wala xal ci ngeen bu tawaale rek ba génn kawar ko mel ni kawaru jinne weyu mel ni weyu jinne nga peinture sa karam ba par na sa luñ xar kenn dootul jàmmi wax nga dëgg ba pare sa luñ xar loo doon miskin law yardukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana ginaa ba mu leere lahum ci ñoom alxaq dëkk fa'fu baaleel wasfahu jëllaleel hatta yaatiyallahu ba yàlla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihaad su boobaa nga jóg jihaad leen
ñew Madina nek fa ay wer di war seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yi fay xol len ni ñi seen fas yi ñi de ku len dugg ci ñom du bax arab mu saabe di len ma leg leg nak fay ben yi far taxliko ashidda'u ala al-kuffar ruha ma bayno ci tangé lola mo japp gaay ba badar ñu duma len teegu ñuko motax julit ñu bëgg fu mu taw ko xol di nekk ko yedd yalla ci day am sikim bu ne loos mustafa ñu mu wañ ko mu jox ci dem ko mbëtu waaw da ñang wa ji day kërga boni sum kenn la sum gisoo mbër mu nekk ci lamb ji bu songul kenn xanaa gembu rek na xëj kenn du ko ñeme ci bëri mbër mu bëri ko be ñang nan ci dal saway su waye bu bëri ñaar yoon nga ñu daal ko daal ko ci legi mbër mu ñëw ci nako la tax yeek sax yeek yalla dafa bëgg julit fi deugar ashidaw al kufar rahmahu bayno sabe balen lay tan ay do ñew ci kanam nak ne len jublé wa aqimu taxawal lin as-salata julli ña ngay defaru di len julli rek bu len fat len wax ku bëgg defar sa jikko defar sa fit wa aqimu salata rek wa atu zakat di len jox asaka yit wa ma tuqaddimu lu ngeen jital nak ci seen bammel li am fasikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax su ngeen demé sa jiddu hu da ngeen ko fekk indallahi fa yalla tabarakallah motax fi nek tambule wacce sa bop ay kamil mo gën faatu sa bajjan wacce la ginaaw yalla neen lu ngeen def fekk ko ba wa tambule legi di jëk boole bala nga dé am ñetti kamil wala juroom mo gën nga dé sa bajjan wacce la wa wa koñ mi ne waccel len ko te mom xam ci dara waccel nañ ko de waye ndax door client bu kore tomé waccel len ma kamil ray xar togg ay la dal mal buru xat bi ne ci wetam amaguñu 20 minutes ne parew len ñu ne non ñu mané gaay nañ faré nañ faré est ce que ki ñu wacce kamil bi est ce que ñu jam bakkar ñu daali baye ba ki rek daali boye kamil bi ndank ñu ne ko faré nañ mu ne bien c'est bien hein mais yeen affaire bi yombu la daali genn 60000 jox ñu mané ah waye xol bubu kamil ak kamil yi nga xamne mo xew legi ben way gañu ñu dajé fa seddo ko kenn ku nekk mun mun rek ñu dajalé waat wa jangaleen kamil ba la ngeen faatu man ni bubu ma gëlef wa ma tuqaddimu lu ngeen jital li an fusikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax lu mëna dal tajiduhu da ngeen ko fekk lolé indallahi fa yalla innallaha yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def basir ko ko gis la xam na ko te man nako denc fokhani fi du yakko Allahu akbar yalla rek yalla waxalu yalla no fegul ci yori ba legi de waxalu yahudi nena lan yadkhul du dugumuk muk al jannata al janna illa man kana hudan ludul kun ka abih aw nasara wala nasara mom kay yow ngay nek ma nasaran ma do dugu aljanna ñom lu lañ wax ay ñu gëte ñom aljanna yalla mu ne tilka lolu ñu wax amani yuhum moy seen mebe lolu lañ bëgg waye xol ne len hatu burhanakum andi len seen tektal andi len seen tektal in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug nekul yow do dugu aljanna fam ngeen ko tek wax len ko bala akay dana dugal jang de
man aslama kep ku jebal wajhahu jammam lillahi ngir yalla ku jebal jammam yalla wa huwa takam muhsinun fumtali da farah falahu dana am ajruhu ak fayam inda rabbi fatarah wala khawfun alayhim ñooñu duñu til wala hum yahzanuna duñu ragal dara yalla ñala bolé ci ñooñ wa qalat alyahud yahudina laysat an-nasara ala shay'in nasara in kuntu tus wa qalat an-nasara nasara in nani laysat alyahud ala shay'in yahud in kuntu tus yonent bi nani yow ñafa wax deug akum xamantene kenn ku ne xamna sama ba pare nga ne mo xuji mi ne ko ci tus mo xuji ne yow paade ne ko ci tus ñom ñaar ñep kenn ne ko ci tus sallallahu alaihi wasallam wallahi lesan wa qalat al yahud yawlina laysat an nasara nasrani ne kuñ ala shay'in ci tus wa qalat an nasara nasrani laysat al yahud ala shay'in yahud ne ko ci tus kon kenn ne ko ci tus ci ñom ñaar lol nak wal nañ ko l'islam legui wal nañ ko l'islam ku ne ci tariikha ku ci nekul nga nekul ci tous ku nek ci ak ibadu ku ci nekul nga nekul ci tous ci biir ibadu yu ku ne ci association ku ci nekul nga nekul ci tous su baba ñun ñep ci nekul ci tous yaxta mu jaxta bu ko ne na sama rom ne ko ci dus moy kon ki ne ko ci dus rek lolu wo ñoo dal ñun ñu dañu wara gëm ni nit war na baax ci du nekk ci li nga nekk ndax l'islam yaatu moy tol bi nekk bi ku ne seugal l'islam it garab la leneen lu ci nekk rek ay car la walay xox car yooyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab bi moo toogee ca car nag naan yéen seen car baaxu da bii moo seet da ngay wax rek garab gee kon ñu nuñuy war dégg mbir yi ñépp ngi ci tus waaye bu ko ñee kenn ko sooraan ne ko ci tus su boobaa ñun ñëpp ak yéen ne ko ci tus te kon ak dula tukki loolu buñ ko nangu mooy dugg ci ñun nañu gëm ne lii dal al yahud wa nasara ñun waru ñoo dal ñàkk a bokk fa ñu nekk tiibu te baax ku ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah baax nga ku ko wax rek baax ko wax rek baax moo tax ba saaba yi siinee waajit mu si leen ne asalaamaaleykum ñu ne ko jorl salaamaaleykum yéefar bi nga doon tadi corbaat ba ñu wax ko yonente bi mu leen waayi

0: nga na ca bi ca ne balala andi yon febar wa farwiril febar afala akunu abdan shakura ji yonti bokhon ali sallallahu alaihi wasallam shakuri nak moy ko xamni ki surir la won ak jinni ak sufure ak jinni ñoyam kep ci mom bu reerle 1 million ak bu fare 2 million moyam ci mom lool moy shakur manam du nek ko xamni ki day am dig ba nit ñi yeku bu ñaké mu mer ba nit ñi yeku lool yom na lool waye reer la ba noppi kin ñi gul ni reer na nga ñak ba noppi kin ñi gul ni ñak nga lool moy shakur fofu la ayyuba tollon ni'mal abdu innahu sabira innahu sabir moy ayyub kon sabbar ak shakur tabarkalla moy muñ te sa nuñu kay doko jema jexal muko ndax itam lo muñ rek day xey rek nan waaw waaw yele fi won li kulli sabbarin shakur neena dal ku mel ñaari mel yu yaay nga xamne da nga mëna waro ci ni bato di doxé ci kaw geej té itam du diit ci bëlbë xana nek ci kaw rek mu ne kon su ko neexon mu daldi dalal ngelaw li ak yi aji ci ngelaw yépp ni mu ko jinjé légui aw wala bok su ko neexon yubiquhunna mu ray len ñoom ña ca bato yi yépp bi ma kasabo ci lañ fagu ci ak jibadi bi ma qatarafu min jara'i yalla neena su ko neexon ko war ak bato def ci lo xamne lu yalla téré la fa ngay faato aw yudkhuhun nabi ma ka bima kasab manam xolal nek ci bir bato mu nek ci ndox ngelaw diko dawal ñu xelil la ngay naan lu yalla aramal ko ko naan yalla neena su ko neexon fofu nga boxe karam bi lay waxe bato bi wonal ma ki mu def la nan defon kharuna wala suuf def la nan defon kharuna wala nga yeg avion mu ne ci kaw jaww ji ne ko asamaan laalul suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag yàlla moom ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ne ci kaw ngelaw li nga topp nag ñu xelil la ngay naan lu xaram yàlla mu ne su ko neexoon waay waay foofee doo wàcc aw yow doo ko mun a bi ma kasagoo naka noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pomme yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci àll ba mu ne su ko neexoon doo àgg aw yóbbu ko ni bi ma kasabu kon pomme mooy peer ca yoon wa wala benn toj ca tabarkàlla la ca xew mun ca xew yépp looloo tax suñu borom nee na su ko neexoon kooku du àgg fa mu jëm waaw wa yaafu an kasiir wa yaafu an kasiir nee na kat maa ngi leen di baal yu bari maa ngi leen di baal yu bari yàlla nee na cay li ma leen di baal yum ñuy baal yàlla na ñu baal te sàmmu ñu sutura waaye lim ñuy baal wa yaafu an kasiir yàlla su ko neexoon fii day def bakkaar noonu ku bakkaar rek génn àdduna noonu mënoon na ko def ku bakkaar rek génn àdduna da ngay gis picc yi nee nañu ku jëluwut suba rek génn àdduna ne ko noonu janax yeeg kaña yeeg sikkóor yeeg bàyyi mu yooyu yépp ku ci jëluwut rek génn àdduna suñu borom it bu ko neexoon noonu lay mooñu nit nga xam ne su ko tuppul rek génn àdduna su ko yàlla defoon noonu sàllaaw ñëpp a koy topp waaw kon ñëpp a koy topp su fekkoon ni njëriñ yi fii ñëw dañuy ñëw gone gu jigéen gu muurul ñu lekk sa kawar kon ñëppay muuru waaye nag tabarkàlla yàlla mënoon na it képp ko koor gi ñu wooroo mu boole laak ay ceeñ yoo xam ne du ngeen tabbu mukk ndax ay dongoom lañ ñu ko déggal ay jaamam lañ ñu ko déggal moom tabaraka taala moo tax wa yaafu an kasiir sàllaaw li ñuy def day muy nekk jeexantal ci ñun yàlla nee na ceeli ma leen di baal wa yaafu an kasiir tabarkàlla suratu shura aya fanweer ak ñeent wa yaalama yàlla xam alladina ña nga xam ne yujaadiluuna fi ayatina mën ñi nga xam ne dañuy werante ci sun aay yi te amuñ ci benn xam-xam nekk ci aay yàlla yi
1: di wérante nan nangam du nonu nangam ni la téma ci ben xam xam yalla mu ne suma len di japp malahum duñu am min mahisin ci ben rawukay la malja lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere nga am ci xam xam ndax len lu nekk da fay aaji wax xam xam tabarakallah ki xam xamu économique la nañ ko ca bayyi ki xam xamu walu politique la nañ ko ca bayyi ki xam xamu walu science la ki xam xamu kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bayyi la ci waye nak bu ñëwé ci l'islam da ngay gis dañuy bayyi ñepp kenn ku ne sañ ca wax dedit lu lolu ña ca l'islam ñu ñuy islam ne lañuy laaj la na ca l'islam waye ko xamni jang lo l'islam wala sori wo ca wala jeju wo ca sa jang wepp ñu ngi ci leneen kenn waru la laaj ci l'islam kenn waru la ca jox ben kaddu waru la ca yëkëti yow dang ko wara jang yalla neena wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min ma'is yalla ngi xamal ñi nga xamne dañuy warante ci ay ayam dañuy warante ci ay ab terem dañuy warante ci li won na yalla kenn la ñu ne bu len di jappé ma lahum min ma'is duñu am ben raw way te li fi won na yalla kenn la dafa bari li la wër lepp dalay won ni Allah wahid Allah wahid kon nak fama utitum min shay yalla neena li ma len di jox ba tax ngeen di ñëmé songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ci xam xam ba tax ngeen di pank di songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ak lu mëna don ci aduna ba tax ngeen ñëmé tok ñu ne yalla neena nga ne waye nak yalla neena nga ne me mu ne lepp lo mën di am fama ta'ul hayatid dunya yubulu aduna dongla kon yotta tax nga yekut sa peur yunus bi alayhi salatu wassalam ci suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam nako iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam delte mu nako innal insana layatqa ar-rawstaqna len rek la bëgg nga xam ko te boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yegé nit da gaaw yeek bopam ba yow bo na ray yeek sa bop rek daldi wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhirah am ko yépp la fi yëm rek yunus bi alayhi salam daldi jël lool motax bamu jakarlo waji fëgg deñum liko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bok ni la toll diko wax di wax ba son daan ni joxon yunus bi nako yow yaay kan yunus bi nako man may doomu soxna si nga xamne da ñak barke bay lek yapo wow di dund ak ciax mana man may doomu mer bi doon dund ak ciax ci koñ bi Allahu akbar yalla neko bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min shay yalla mu ne luma la meuna jox ba tax ngay yëkëti mbëgg di songu sama diine ji di songu sama nit ñi fama ta'u la hayati dunya yublu aduna dong la wa ma 'inda llahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqa ti mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñun la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñu ngay jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq gis nga benn gërem fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre di ci ay chiffre wa ma indallahi la fa yalla dañ ko multiplier ci ay chiffre motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40000 yalla may la ben aya aya bobu du jeex mukk te 40000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq motax bo ñu aduna li fi yalla may nga indi ko fi boy dem yobuko waye liñ la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoal bek sa baye bek sa rajé bek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way donu ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla gem la fi may iman gem la fi may taqwa gem la fi may njambar gem la fi may ak wiire minik yoy wama indillahi khairun wa abqa la fa yalla mo gën te mo gëna dess te moy gëna yag am ci suratu shura aya fanwer ak jurom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khairun wa abqa mune lolou ñoñu jar na ñoo laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoñoy xadim nangul yalla te nara am ngeureumam ëlëk ci aduna suñu genné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal leen ci ay jikko yo xamne xawna limu mune wama indillahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéeb bi nga xamni ñoom ñoy sowe ku sowe ñu sowe ku sowe wu ñu sowe ci kattanu suñu borom tabaaraku ta'ala nga ne ko ñoo ñi de jar na wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñoom mu la waaw kon nak jëral sa bindu kay mbanga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lol moy sen melawu ñeuk dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla yi gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñu wajal dé tabarakallah wajal dékki yewar seeni jikko lol moy sen melawu ñeuk lil ladzina amanu ñel na ñinga xamna ñoo gëm wa ñaaral ba ci sen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wéru moy seen ñaaral mero buñuy wéru ci leneen mba ci keneen kudul yalla ci yalla lañuy wéru ndax xam nañu ne moy seen borom at tawakkulu wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defee yila yalla sant yépp noonu lañuy wakkirlo waye do ñew rek ne man di wakkuna ci yalla baye na ko sama dundu gi non kenn du ko def ci wakkilu at tawakkul bokut ak at tawakkul tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wëru ci yalla yoonte bi jangalom nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu don fi rek mu ne ko fo joge mu ne ciess mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war deleen mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama ko denk yalla mi ngi ci all bi yoonte ne ko demal nga jël gelem bi nga yew ko ci garab gi door ko denk yalla fofu jangal nako fi reuy ndax gelem gi nga yor Dakar denk ko yalla gelem nga dem ba Tamba batay yalla nga koy xolal bo fi amone fan wéru jundi balang ko denk yalla dang koy def ci sa sac dugal ci poset dugal fat bi ci bir sac bi ngab sac bu deugur ba nga bokko ko door ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk ben waye bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam batay yalla mo mi ngi la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waji jël xaliss bi tey beug na lum ko jox bam dundé ko xeyna sax boko ko ne ko sacc ko waye nak waji ñew ne ko dem bang legi nak yobbu ko fum ko man di jaay rek yalla mom mi ngi lay xolal ba legi legi nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako at nan ko tek fi yefi jangul lool nak yalla mom wessu nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon kuy wakirlu da ngay def li nga war def lepp door di wakirlu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juroom ben wa seen ñettel melo alladheena ñoo ñi nga xamne yajtanibuna kaba'ira al-ithm dañuy moytu bakkar yi magi yajtanibuna kaba'ira al-ithm dañuy moytu bakkar yi magi lu melni ray nit as-sab'ul mubiqat lu melni ray nit lu melni bokale lu melni lor sa ñaari wayjur ci bakari magi la bok mom lañ tuddé ay kaba'ir bakar dañu am sagha'ir ak kaba'ir sagha'ir moy bakari ndaw yi bo ci défé ben ñaar mu farri ndax bakar bu ndaw plus bakar bu ndaw légui tay mu nek bakar bu mak waaw ndax li gëna tuuti ci liñu jëfëndiko fi ci xaliss moy 15 wala bok ab dërëm waye limuy tuuti tuuti bu la sénégal yépp joxone ku nepp dërëmum da ngay daldi am xaliss bok ci ñi fepp xaliss bu la ku ne téggi won ab dërëm joxlako waxuma la nak bu la ku ne joxone aw 100 wala 50 ak yoy waye gis nga bakari nun la bo fi défé bakar def benen def benen def benen def benen yow légui réñi bakar xaat mo tax bu ñuy moytu bakar yépp rek lañuy moytu ndax dafa gox ci fassan baat daf ta nan ba bir ba fess su rewuñu yépp ay ray djitani bu ne kabar al ismi wal fawahish ñuy sori njombutef ñuy sori njombutef ibn abbas mu ne az zina njombutef moy lu nit di jomba def nga xamne bu ñewal nan waaw li noko defé wal li mis koy defé yoy moy li ñi tuddé ay njombutef wal ladhina yajtaribuna kaba'ir ismi wal fawahish wa idha ma qadibu hum yaghfirun muy sen ñentelu melo wa idha ma qadibu hum yaghfirun sa bo xamene mer nañ jéggalé waaw sa bo xamene mer nañ jéggalé waaw ndax mer dafa jégué borom teyit shaytan day xam ko mer man ko duggal ci yum bëggu ta dugg man ko jaarale fu bëggu ta jaar man ko soppi man ko wëlbeuti motax so méré ba nopi taxaw jéggalé yow ci jambar yi nga bok asawi mu ne li day moy makarimul akhlaq atajawuzu wal hulm inda husul al ghadab tabarakallah imam shafi'i mu ne manustughdiba walam yaghdab fuwa himar mune ku merlo ti miro mbam nga sha'ir bane wa hulmul fata fi ghayri mawdi'ihi jahlu la bir ci fo xane fi du fuñ la fuñ wara la bir ak ndof la kon nak mune suta ñak mer waye dekk mer baxul waye so mere nga jéggelé yoonte bi neena laysa sadid bi sur'a innama sadidu man yamliku nafsahu 'inda al-khadab neena mer du jambar du ub lamb ji waye jambar moy so mere nga meuna tiir sa bop

lawa mu ñew rek ak xef ci misba alqahu sanninako wala bok mumma sanninako ala wajhihi takanmu bayja fartadda mu dadi delu basira di gisat ni jar yegat ni nak ah sama dom ji kon ndekete dara jotuko mi ngi dund qala munale alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu minallahi qanna ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamut qalu ñi ne ko akay xam nañ ne xam nga ci yalla lu ñu xamut nangu nañ ko bes naka tay nangu nañ ne yusufa ñu gën nangu nañ ne ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep qalu ñi ne ko ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana suñu bakkar inna ñun day kunna qati'in dañu juuman kunna ne ko nañ qati'in diñu juum yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni annasu kulluhum qata'un nit ñep dañuy juum nit ñep dañuy juum ku dul juum amul waye neena wa khayrul qata'in at-tawwabin ñi gën ci ñuy juum nak moy kuy juum nanguna juum na yunus bi alayhi salatu wassalam muni ci gën ci nit ñi moy ku juum te nanguna juum na motax fi da fay wone ni ñom juum nañu nanguna ni juum nañ wone nañ ko ci yusuf ne juum nañu nanguna ni juum nañu motax bañ ko waxe sen baye xala mu ne len sawfa astaghfiru lakum dana len jegulul rabbi sama borom dana len jegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwa al-ghafur moy jegalé kat bi kuko jegul mu jegal la ar-rahim moy yermane kat bi ñepp xat nañ ci yermandem yalla ñu jegal te yermane bamu ko defé nenañu akharahum ila yawm al-jum'ati yataharra sa'at al-ijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamne sayyid qutb mu ngi wax ci lu mel non mu ne sawfa joju la takhlu min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu yu'iduhum bil istighfar ba'd an yasfu wa yaskun wa yastarih mu ne len na len jeglul waye moji suma nekke nak ba sama xel dal suma fi delu fi sama contante ñew ma jeglul len sen borom waye fi nek ni mom bayilal ba ci kanam ñen ñi nak ne daf na len nañu xaar dana len jeglul bu aljuma ba waxtu ijaba wa am ndax aljuma da am waxtu wo xamne ku ci ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala rek mu nangul la waxtu wo re nak ñu neub ko ci biir aljuma am na ñu ne daf na len da len jeglul sawfa joju moy bu fajare ba nga xamne ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fexagut digeenti bobu di waxtu ñu jeglu am na ñu ne fofa la len wax ne dana len jeglul ñu ne ko nak yusuf neena nañ lay yobbu yobbu suñu wayjuru jigen yeek wa kër gi yeef legi da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dëkk misra ndax yusuf legi mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu sey wayjur falu ñu daay fa bagas yeep tak fasiyene mang nak joge sham dem fekk yusuf alayhi salam ma nga xamne legi yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba yusuf ma nga xamne doon ko jind ak jaay lola mo dem tay ba nga xamne moy azizu misra tay ji ay nitam wara joge ci alla ba nak ñu fekk ci ko misra ñu daldi aksi falamma dakhalu bañu duggé nak ala yusuf ci yusuf awa ilayhi tapu na ci bopam aba wayhi ñaari wajuram wa khala munela udkhulu misra duglen misra insha allah buni hayalla aminin di way wolu bu len fi ti dara na ngeen xamne yene gi ci kolute ndax man ma fi nek udkhulu baldata misra aminin min kulli makru wa inma qala insha allah tabarrukan wa tayammunan mu barke lako ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha allah mu len udkhulu misra insha allah aminina wa rafa'a mu yekati mom yusuf abawayhi ñaari wajuram ala al arshi tek len ca gangu nay gamu tok ala al arshi ajlasahuma ala sarir al malik bi janibihi len tok len fi tek ci jot ndey joram tek ci jot ci moñam wa qarru lahu ñu dal di rot ngir yusuf sujadan ju sujud ñom ñep yusuf tok bayam ak yayam ñom ñep ak frère ya ñu dal di koy sujotal ñu ne
kana sujudu indahu.

nonu motax bu la ci kilifa yonne bu la yalla soxla dilay jël fam la yonne ndax moy sa kilifa di kilifa ak sa kilifa allahu akbar kenen ko dur yalla man nañu yonne ci yow nga dekk ñu day day reñaw wala dafa amul jël wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fekk am turiduna wala bokku da ngeena bëgg an tasalu ngeen di laaj rasulakum seen yonenti bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama suila musa lay laajon musa min qabl bu ñëk ndax da ngeena bëgg laaj seen yonenti bi lay laajon musa yalla mu ne gëmal bu leen ma ba leg ah da ngeena bëgg laaj yonenti bi lay laajon musa naka won ñu yalla ñu xol umay yatabaddal al kufra ku wax ndi ko wedd yalla bil iman ci gëm faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa as-sabil dik yon wa teggina yon wa fam jaar baax wa ku fi wedd yalla fi boko jange da ngay deg ne nek nit du juddu wale wedd yalla fadalil kufra bil iman soko jange da ngay deg ne nit du juddu wale ak wedd yalla nit gem yalla juddu wale kullu mawludin yulidu ala fitra ak wedd yalla day dabe rek febar la yalla jalla musal motax fajj ko mo gënon fajj fajj ci da waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay ness wadda bëggoon na su ko mën naam kathirun ñu bari min ahli alkitab ci yahud ak nasara tuba bi law yaruddunukum law yaruddunukum ci buñ leen mëna na dello min ba'di imanikum ginaw ba ngeen gëmé yalla kuffaran ngeen nekkat ay yefur ci buñ ko mëno wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunukum ci buñ leen mëna na dello jaram na leen fay khalis jaram na leen neexal leen jaram na leen faas ñew ci yeen jaram na leen ñew ba ci yeen jël seenu tur jaram na leen jang seenu lak bu man ko di leen jangal ca lak wowe nga xamne mom yeen na hasadan añan dong nak ñu indiar fusim gu joge seen bop ndax baaxu ñu bëgg ñu ko baax dong waaw añan rek leen dal dal bu ñu mu dal ñepp la gumbo ko defal morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik benen nit loxo ba ne ko tap tag ko bayiko kuñ ba fekk mi nga and moromun gumba mu ne ko Suleyman mo ya mu ne ko ah miskin mu teeda deugar lambal Suleyman ne bu xul loxom waji na ci nit sax ko yene tag te pak bu ñewul ci taxete mu sax mu ne ko ah gawaay affaire bi metti na le mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añaan ki mo añaan way añaanam gogul yalla wax ne mo nekk ci ahlul kitab amuñu diine bu sañu du ngeen ko yeb mo tax sen mo teural sen programme xala ba gonu jigeen yeb ne sa nekki nekki nekki ay njuma sen gemi dañ koy duwo duwo duwo ko ko dor rudd sen godi rudd fi ñoddi ba far melni njuma parce que ni yalla bi ne ni defa rafet boko beugé sappi rek ñaaw ko la xal jigeen bu tawale rek ba genn kawar ko melni kawaru jinne weyu melni wey jinne nga pintir sa karam ba par na sa luñ xar kenn do dul jammi wax na deug ba par sa luñ xar lo do miskin law yurdukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana ginaba mu lere lahum ci ñom al haqq deug

wa def ko yalla diko jam sayanaluhum dina ag ci ñoom qadabun mer min rabbihim butike sen borom wa zilla ak toroxte ñooñu nga xamne ño doon jam lolé yalla tabaaraku ta'ala neena merum yalla li yalla yi bari bari yermane meram mom dana ag ci gañoo ñi limi bari bari yermane dina len toroxal dina len toroxal fil hayati dunya ci dunduk aduna gi lay tambale toroxal yawmal qiyamati nak mom benen wax wa kazalika ni mu len di toroxale yalla najzi neena lañuy faye al muftarin saskadi saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan moy yalla saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan man na nangam yoyé tabaaraku ta'ala neena fofu lay jaar ak ñoom yalla neena walathina amilu sayiat ñi nga xamne dañoo def ay bakkar matabu ginaaw gañu tuup min ba'daha ginaaw bañ xamé ni li bakkar la wa amanu ñu gëm inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tuup ga ginaaw bakkar yak tuup ga la ghafurun yalla balikat la rahim yalla ko bari yermandal yalla ñu bal tiir yalla ñi nga xamne dañuy def ay bakkar fi xamuñu li bakkar la ñu tok ben bis deg ben way di warate wax ni li bakkar la ñu daldi bayyi lolé daldi tuup lolé day def ci ñom yalla nek ci ñom ghafur ak rahim waye su fekke ne dañuy deglu nit mu wax ba nopi ñu bayyi ko ci noné ne ci lañ nekkon lolé day tax tabaaraku ta'ala du jéggelé yoyé bakkar nit nak it bu fekke day deglu di deglu waxtaan di bayyi ay téré di jëf ay ndigal loolu it nak olof day wax ne ku am fukk ñu lay labiré alko da ngay am kenn ko xamne ki fim jaar fi ngay jaar tabarkallah té it nak nga tan ko ba xamne ki fimuy jaar fi lay jaar ba démé ba gis ne yoon wi mu jaar bokut ak bam jaaron nga ne ko salaamu aleek yalla ko mu ne balé la motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarkallah tax ko wona jambaré lool waye dafa waxone wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jeggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci waxi jeggul ya rabbi in azamat zunubi kathratan wala azmat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ruhul maani khatum jurom ñaar fuk ci jukib jurom ñent ba mune yalla mo abu nawas e yow sama borom sama bakkar day wurna ma ne bakkar yu mag la tere waye man xamna ne su ñeegal mo gën reey sama bakkar yi mune ko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waaw ñu jubbe di ñi melni man fuñu jëb lolu la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu ngi fekk mu jégano wax yi té mom abou nawas niñ koy netalé takku wona am solo dafa xawna sagan ci walu diinem lool waye xelam dal ak pass passam li la ko mayon ya rabbi in azmat zunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ndaysan waye kon yalla wax nañu fi ne la khafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gifé am musa ci musa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu merma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatu wassalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na da di japp def ñaar rak ndax mer defay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci sheytane te sheytane ñu ko bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merti ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel daal jul ñaar rak su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci gindi nan luma defon leg leg nit mer fasi soxnam mer ma gif mune su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum may ma sama bat la wax man mer ma gif mune su yogon du ko def motax ku mer ci yeen rek
bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teddel bu la fekke nga tedd nga jog nga japp def ñaar rakka merama daal di giif ndax mer giifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop doom wala ma sakata bamu giifé an musa ta musa al qadab merma aghzal al waha fa la di jël aliwaya jël mbollem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat ya musa ni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wahyo yi nga xamne moy tawrat tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubug yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economique li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yep jeex yoyam moy njubug yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci teeri yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak suuf manam yalla bu wacce ben téré téré bi day jokkolo ak suufu yalla si jokkolo ak asmanu yalla si jokkolo ak natil bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir yak affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi téré bi teureulal sa bop su baba yow yak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defé legi élément ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di baru fele mo len tax ngeen di sanku mo tax ngeen di reer waye su fekke da ngeen and yeen ñep ci teureulun yalla wi su baba 5 tudu am motax ngay deggal qur'an nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bege jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamne mum ñom yarhabuna dañu tit li rabbihim ngir sen borom ñinga xamne dañu tit li rabbihim ngir sen borom tit ngir sa borom moy nga gëm ko so degge ñu ne ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tiit waye sheytaan dana fexé mom ba lég lég lo wax kenn du tiit ñepp duñ nan cioccu rek tabarakallah melni abdurum musa suñu borom tabaraku taala daal di koy santat mi ñu wir ne ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaraku taala waqtara musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan jurum ñaar fukki goor limi qatina ngir suñu randiwu ba benen randiwu mu amata ak suñu borom tabaaraku ta'ala lil waqti allazi wa'adahu rabbuhu al ityan fihi lil i'tizar an ibadati al ijl biñu jamo selibi ba nopi yalla ne ko nak da ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jeglu mo mballen ndax jamu ay nak taxuton mo bind len ah musa dalil seet nak ci bir banu israël ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan ki fi yépp bañu nek juroom ñaar fuk bu ko défé lool nek yaakaru banu israël modi tay suñu ñëwon ci suñu rew mi ne tan leen kilifa yi diiné ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yépp non la banu israël defoon tan kilifa yi nga xamné ñom ñoo wara fekk ji mbir ma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku ta'ala yalla baal leen ñu la di nangu ñu tan leen musa leen kon nañu dem buñu démé ca khurwa ñu deeyante ak suñu borom ma wax ko ne gañangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu baal ñepp daal ni ay ci ñu daal di and dem bañu démé ba ca khurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek mu am benn yëngutu bo xamné benn yëngutu suuf suuf ne raj ba ñom ñepp ñu yëg ni suuf yëngutu na falamma akhasatuhum bam leen jappé nak arrajfatu yëngutu suuf ga xala musa ne ko rabbi yow sama borom law shi tabulan nekhon ahlaktahum ga alagle min qablu lu jitu tay wa iyaya ak man wa manam yow yalla yaangi ma wax ma tan banu israël juroom ñaar fukki nit ma tan len nga ba indi len fi nga bëgg len ray ndax te dañu jamm aw sel yow kon waron nga len man ray fofa ba rayale ma ci sax mo gën nga len indi fi ma ak ñoom ba nopi nga ray len ndax so len rayé fi man lan lay lay banu israël bi maana soko dé sét ci misal lolou lay tek modi bu fekké ni yalla na ko tanal juroom ñaar fukk mu tan ni li yaakaari banu israël ñu ñew ñom ñep yalla tabaaraku ta'ala alak len fofé mu ne kon suma démé lan lay wax banu israël
suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ne ci likon Musa bi mu tanne jurum ñaar fuk yoy lamma akhadathum bam len jappe ar-rajfatu deg degik suuf qala Musa ne ko rabbi yow sama borom law shi te bu len neexon ba nga nar len alak ahlaktuhum nga alagon len min qablu li jitu ñuy ñew fi tan jurum ñaar fuk di deyal ak yow wa iyaya mayit man nga ma ca bolé fofa su la neexon yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alak bima fa'ala ci lo xamne daf ko def asfaha minna dof yi nga xamne ño dof ci ñu asfaha yi nga xamne ño dof ci ñu ñom ñoy jël awsul dila jaamu waye man duma jël awsul dila jaamu aruna du ko def yi nga xamne ño am xel ñun ti teki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy tek du dara lu dul sayyidat rek tudillu biha ya jay sanke man tashaw kula neex wa tahdi ngay jubale man tashaw kula neex yalla anta waliyuna yawe suñu kilifa yalla faghfir lana djegal yalla warhamna te nga yeurem ñu yalla wa anta te yow ghayrul ra ghayrul khafirin ya gën djegal kat yi yalla tabaaraku ta'ala di deg muneko yalla waktub lana te ñing lay ñaan nga bindal ñu fi hasi dunya ci aduna gi hasanatan yu wergu yaram ak alal ak fanu gudd wa fil akhirati yalla budi al akhirah nga defal ñu lol tam hasana inna hudna ilayka delu ci nañ ci yow yalla tubal nañ la lol la Musa tubé alayhi salam motax ñaan bi it sallallahu alayhi wasallam amna bu mel nonu ci bir al qur'an rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tabarakallah motax bari waana lum koy wax lol ci bir ay ñaanam ndax ñaan gi da am solo yalna yalla may ñu hasana ci aduna may ñu hasana ci al-akhirah lolu kenn amul lu tol nonu yalna ñu ko yalla defal Musa bu mu tibé ba nopi nak xala yalla ne ko azabi sumum bugal usibu bihi dama koy tek man ashaw kuma neex mbugulum yalla mom daf koy tan ku ko neex mu tek ko mu ne ko nak wa rahmati sama yermande wasi'at kull shay'in dajna fep yermande yalla dajna fep waye mbugulum day tan ñam koy tek yermandem dañ na fep motax fimne amna ci nit ñi ño xamne bi wor bi ñewé yalla ne wor len ñom wuurñu waye fi ne buñ lekké ci bu jeen lam doon saf lay saf bu neexon yalla ku wuur bo lekké ci yeb day melni ku yey ay xéeri suuf waye yalla du def nonu yermandem motax te su ngon joté bu nit ñi di dox do xamé ñi yendo wona wor ak ñi wuurutoon te ku genn aduna ci nak ba say mbokk sang la ba nopi sool la nga koor te ken xamul kañ ngay woré waye yermande yalla mo talu nonu su ko neexon ku wuur tay ji lol lekati du neex bu ko neexon ku wuur tay ji bo tudde ci sab lal do nelaw tay waye ñak ko woral mom yalla du tax mu nanguy nelawam ci yow ginaaw may nalay nelaw dalay baye rek dala top dal ko wuur nit na am bis bo xane bi da nga nelaw nelaw yu naqare ye waye yermande yalla tabaaraku ta'ala tol na ci mom tol go xamni gi lepp la daj mi ngi yeeram fasi mi ngi yeeram xari mi ngi yeeram nakki mi ngi yeeram bay len lu nek wasi'at kull shay'in yemul ci nit ñi rek kull shay yepp lu nek ci kaw suuf yermande yalla tabaaraku ta'ala ma nga ci do mo adama yi nak ñom sa buñu xeyé li ñuy ndik def moy dañuy tambali ci bis bi togn yalla ci suba gi togn ko bu tusbaré bu ngona ñu togn ko am ño xamne far dañ koy yendo togn bis bi yepp ba teud jot nak ñu teud leg li ngay teud sa bakkan bi nan la yow lutax nga yendo togn yalla tay bu ko defé nga dal di du moyu dem feleen nan café pour faté lola wala nga dugg ci yenen ndax nga fatte li la sa bakkan bi wax moy tax do am mukk an nafsul mutmainna ndax ya nga yem rek ci nafsul lawama ak digeunte mak an nafsul amara bisu yalla jall musul yalla nen sama yermane joju fasa aktubu hadana kurdal lil lasina ci ñinga xamne yattaquna dañu moytu sama téré te jëf sama ndigal wayutuna te ñuy joxe azzakata azaka ñoñu la koy jox wal lasina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñu aya yalla dina ñett ñi ñom sama yërmë dina lan ko jox su al-akhirah ñu doyal ci su sekk tabarakal ndax yërmë ne yalla al-akhirah du jatt ñepp yërmë ne yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman su binde batu ar-rahman nuna ra gog yi nga xamne mo ci mujju soko don rëd mën nga ko wërele dakar bam daj mën nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra mën nako wër nga dugul ko ci bir ndax awrdul rek kenn xam fu mu yëm waye rahim mim gi mom dafa xat mim mom
gemmiñ gogu dafa xat motax ñi ci xajj du mom tabarakallah day yem kep yowmal khiyamati yalla daf ne sawara yow yaay fess aljanna nak yow bokul fenn dana ko fessal su ko defé bu yowmal khiyamé bam deug duggal ni muy duggal ciirmandeen day wax ne wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ngel lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu qas len ba doyal dañ len duggal len sawara islahal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla neena ñamuy yeeram ñoy ñan allazina ñoy ñi nga xamne yattabi'una dañuy top ar-rasul yununti bi ma mujjo yoni muy muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya nek ko xamne dafa am nubuwa al-ummiyya ki nga xamne mom janguton ci benn daara gennewul ci benn université salawatu alayhi wasallamu alayhi ummiyya amuton benn muallim ci nit ñi ko xamne moko dan wax basin mim amuko won sallallahu alaihi wasallam tabaarak wa ta'ala mo yoni jibril ne ko iqra mu raw fi yoonte bobu allazi moy yoonte bi nga xamne yajidunahu dañu ko fekk ñom banu israeel al yahud wa nasara dañu fekk yoonte bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrati ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil aw turam nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yeer fekk ko ca boko ci fekkul dañ ko dindi waye turam nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrat wal injil yonent bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ci lu ñak lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhaahum mulen di tere anil munkari ci njomboteef lepp lu yonent bi tere lu baxul la lepp lu mu digle lu baxul motax limuy tere te bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy digle te bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay deg nit ñi wax ne li diine tere lepp kenn mënu ko bay lool ëpp nay wax lolu ëpp nay wax yoonte bi neena suma leen digalé def leen té la ngeen man waye suma leen téré bayi leen lepp lu mu téré rek nañ ko bayyi salawatu alayhi ali téré mi bari na lol tabarakal yoonte bobbi way yuhillu lahum mulen di daganalal at-tayyibatu yitay at-tayyibati yitay manam sallallahu alayhi wasallam diine ji muy andi muy ash-shari'atu al-islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su dé lu ñuy lek soko lekke dina deppok saw yaram waye wayu harimu alayhim yi aramal ñom alqaba'ith yi nga xamne yu bon la lepp lo xamne l'islam dako aramalit kuko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni deret wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañ ñoo dem sax ba medicine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye loola mu ne motax su ko ci dindi won sax man na am leneen lu ci nek lo xamne gisunu ko te loola tax loola baxul ci aw yaram med baxul deret juuy touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu alayhi wa ali aramal len yi mu daganal nak xam ngeen ne soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna si soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hopital te ndeysan telal ba ay mbokam wër ko meew lañuy indi xel ci kudd gi di def ci gemmiñ gi ndax xamnañu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu dadanal rek mom salawatu wassalamu alayhi lola bax sheytan nak day na ci wet gi lu yal lu yunit bi dadanal rek sheytan ni indi lu xaw mel noné suma leen joxe ben misal yunit bi alayhi salatu wassalam dafa indi lu ñuy wax ab soccu lu bax la boko xoje xoj ci sa bañ yi day indi ak leer setal sey bañ te amna ay gunur yu sew yu ne ci bir gemmiñ yo xamne ludul soccu mënu leen ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo mën di jël yoya du dé la ko mën ray moy ab soccu rek waye sheytane jël na benen soccu bo xamne bi daf koy couleur ci ginaaw tuti rafetal ko def ko ci paquet yu jekk tabarakallah ngay fa ben almi diko jëfal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi salawatu alayhi wa sallam sheytane tax ko am sal lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum sen yen yu disi mbollem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won salawatu alayhi wa sallam bimu ñewé mu daal di koy teggi bi maana yuqaffifu anhum ma kullifuhu min at-takalif ash-shaqqa
ba mu ci joge wal akhlal ak gakh yi manam teunk yi nga xamne aduna dafa teunkon nit ñi teunk yoyé mudik mom salawatu sallahu alayhi dal di koy teunk bam dañ yeb tabarakallah lu melni li amon ci ay najasat ay qisasat ay rayat rayat tayak ray gu ñak tay yeb salawatu sallahu alayhi ñew dal di koy fecc nit ñi xam len lu ci nek lu ci tabaraku taala wax alati gakh yi nga xamne kanat alayhim nekkon na ci sen kaw gakh nak moy aw nak budé daané liñ koy takkal ci baat bi mu koy dir mu dis lool lañuy tekké gakh nga xamné day té nak bi mëna daané day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi daanaka nun la meloon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla neen fa lathina nit ñi nga xamné aamanu bihi gëm nañu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu dëgeeral ko taxaw ci wétam ba mu dëgeel wa nasaruhu ñu dimbilé ko wa tabu'un nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko mandak mom moy alquran yalla nanu ulaiika ñooñu hum almuflihun ñom dong ñoy sawé alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba paré def ci baat bi al ñatt yoyu su andé ci baat mo ñi dong ñoy sawé kan moy sawé ku gëm yonenti bi degeeral ko dimbalé ko top alquran ñent yi yalla neena tabaraku taala ko ko mel rek yaay gëm mu ne ko xol waxal yaay sooy kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuhan nas eeyen nit ñepp ñi xess ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi sorek fu way mëna dëkk aduna ci mbolem ko xamne buñ la xolé ne la nit nga rek yaangi ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas eeyen nit ñi inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah ndawul yalla la ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp nak yeen ñepp la nek seen yonent sallallahu alaihi wasallam mune yeen ñepp la nek rasulullah ndawul yalla ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp motax su ab lire juddo buñu ko sangé ba nopi ci saasa nga deg buñuy nopi nodd ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndeuk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital ba bi bis ba dilsi ñu door ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk shaytan ñew fu mom ba waxyu ko lamay waxi ci nopp lolo tax xalé yépp fi nek ni ku judd mëna fecc ndax lu jitu ñuy noddu ci sab nopp dañuy bayyi shaytané mom noddu ci sab nopp ñom ñepp mën nañu fecc mokal nañu way ci xal yi tabarakallah loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tegon fi ne ay kanjami kay ci mbedd mi ni fo tollu seen gone gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xane bi woor na la ni bi mom mak ni sax mënu ñuko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeexon noddu ci nopi gone yi bayyi ba shaytané mom waxi ci lam tay wax yu lolu koy waral mbokk yi ma ngi leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu gone juddote ci safa ay seconde yu neew na ngeen noddu ci nopam ndeyjor bi li xam ci nopam tamon bi bu bis bi del ci ngeen do ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen noddu fi door noddu fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessanako ndax xam ngeen ci qissa Musa wala bok qissa Adama ak sheytaani bu bayiwon ba Adama genn aljanna mu door ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolou am solo la jarna bayi xel yonent bi moy kon yonent nit ñepp joge ci yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asaman moma yonu ci yeen wal ardi mom momelu suuf moma yonu ci yeen koku ma yonu ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illahu amul ben yalla ko dul mom koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul wayu miitu ku demal ray yalla tabaraku taala ku demal ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunentem bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaraku taala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabarakal ter yalla yep la gem wa tabi'uhu way top len ko la'alakum khayran bu ngeen ko toppé taxta do na ngeen djum lolou ben jaar la bu jaar ci digënté bi ci biñi netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci dil suwan
mune wa min khawmi musa amna ci niti musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna jub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deug it ya'diluna lañuy jaar bi maana jama'atun mustaqimuna ala shari'ati llahi yahduna an-nas bi kalimati al-haqq la yajurun mo ñoom dal ci deug lañuy tege rek duñu jadd muko wa bihi ya'dilun ci deug lañuy aw bi nga xamene nak yalla wa melal na ñoñi mune nak wa qatta'nahum ñu tasaralen ñu daggate banu israël ithnatay 'asrata asbata ñu daggalen fuk ak ñaar asbatan ci ay seuk ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awlad yaqub bi maana sa bo deg ñu ne israël ñing ci djublu yaqub mom nak doom yi mu amone ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meññi wa banu israël ñoñu ñoo meññi wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nek nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yoonenti wi ndey lu soufé kenn du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia istasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd wi al hajara doj bi yed wi nga yor muneko tenko nam sandi muy nek jaan muneko dor ko ci xeer wi mu dor ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata asharata ayna fukki beuti ndokh ak ñaar khada alima daji xam kullu unasin bepp mbolo ci ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fuk lañu ak ñaar te dañoo mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk benn pot defena na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar nan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé ne dañuy dog té nek lu war mat ay fuk ak ñaar ñu bolen ñetti koop tabarkalla boko fekke mënu ñu fexé ba jubo ci li nga xamné moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna né suñu timé ñom ñep ay bëtt nara naan bu ko défé fuk ak ñaar ñep daal di fiix loolu bokku na ci li yalla tabaraku taala defal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben tarang ak bu wéddi muy ñaari tarang wa zallalna alayhim ñu keralelen ñom banu israël al ghamama nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak ker yalla indi nak nir wi dox sen digënté ak jant bi mu nek ci ñom ker muy ñettelu terang wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al mann modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy picci yu ñor yalla di waccel banu israël al mann lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak picci ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wërsegal len ñu tay lek nak ba benn bes ñu ne yalla picci def ñoo sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi legi.